malanga ua umaona faatūlanga ina. Na saunua le taitai o le Labour Chris Hipkin te faapea. Ua taungata telefe malanga inga I vaalele. Maela I titi lava se tau vanga I le vao kamupani vaalele le taimi nei. Saunua Hipkins, o loo fea ngai tangata ni usilama le taungata o le soifuanga. Ma ua atili ayo na le faatanu ina fainga malanga taawa. O na ole leenga fatio tau paasese le vaalele. O le ama faifoio na toi faafoia toi kamupani vaalele tupe I tangata malanga. Pe totongini tau I tupe, pe amatua faatua I ona taunu uato, pe lefa atanu I na foi au au nanga ua uma o na totongi, na saunole so upo le leipa mo mata upu tau I pisinisi mai a tatau atangata faatau, Arena Williams, e le tatau I tangata malanga, ona tautau ana umai ala tau tupe, pe a fai o se sasi ma se faa le tonu ili au au nanga, a kamupa niva a lele. Ua faatuputupula ia le faaunganga o le afterpay e tangata ni usila e tutongi ai penisini o na ole si iti o le tau o le penisini ma le tiso ua telefo I na faaunga e tangata le afterpay e faata waisua au umota avale ai tongi tongi muli muli. I faamau maunga mai le kamupani o le Dot Loves Data o lo faali ai. E uye ITT fo malelima pa senetu pe faalu mo sua au o loo totongi ina I au au nanga e peo le afterpay ai ua si itia le atu ulanga I le fai tau se lau pa sene tanu mai le amatanga o le tau sanga nei. E tu sa ima faa maumaunga le kaspi ua o atu le tau o le penisini iwa tasi I le tolu ta la lima tolu sene I le lita I le atu nuu a atoa o se si itanga I se fulu ono tesi ma le lua tasi pa sene I totono o le lua sfulu valu aso ai o le tiso ua si itia le se fulu valu tesi ma le lua fitu pa sene, ma ua o atua I le tolu ta la lua tolu sene I le lita. Na saunua le pulesili o le Bay Financial Mentors, Shirley McCombie, o se tasi o na tangata fainga luenga na lipo ti atu, e tu sa male valu se furu pa sene o aita lafu I le afterpay a tangata o lo ia fiso so ani I ai, e mafu o mai I le tutongi ina o pinisini. Na ta ua fo I se isi fau fau tua, ua liva o na avea le faonganga o le afterpay mosu a uu, ma faafita a uli inisio a inga. Ua o ai lava ina filifili isi tangata, pe faatau penisini mota avale, pe faatau mea ai. Ona ua le lava le faasoa e faatau umai ia mea tāua e lua, pe ta aina tali le kamupani a le afterpay. Ua tele tau sanga o faonga e tangata credit cards, mo ala tau faataunga. Ai ua faatuputupula ia le manatu I tangata e faapea, o le afterpay isi li atona ngā fatia matala fea ngai. Na faamanino le afterpay, ele aise tutongi faupopo mo tangata e tutongi a lato ai tālafu, I le taimi faatulanga ina, na lato tāua foi. O le afterpay o se isi awa lai ono taungo fi atu na I loo credit card masani, le ama faiona sili atu I le lua sfurupa sene le tului. O loo iai foi fai ngai pui pui ai tangata faatau mai le soona faatu putupula ia o ai tālafu. I faamau maunga lata mai a le Centrix, ua faalia ai e fitu tesi ma le tasi pa sene le fua faatatau o ai tālafu I au au nanga o le pai now pay later, ua tuai ona tutongi, faapa sene e mawalalo ai pe a faatu satusa I le tau sanga na te anei. Ua faa maoni ese tangata fōu ile misela I Wellingtone, ma ua faa iloa mai e ono yaisona so otanga I se fainga malanga mai atunu I fafo. Na ta ua ile soifua malolo I na New Zealand, o lo onga luluele National Pacific Health Service, e fiso soani ile tangata ua faa maonia. Faa pei lata una vavala lata malea tangata, ina ia pui pui mai ai le pepesi o le misela. O lo ota mawhaifo ile matanga ruenga e faa iloa no fuanga sa asia e le wa afia. O no fuanga wa faa iloa mai e aofia ile Salvation Army Upper Hutt, K9 Solutions I nae nae, ma le Roman's Kitchen I Lower Hutt, whapea isi no fuanga I Wairarapa ma Lower Hutt. O aungo le misela e au fia I le fiva, tale, tafeo le isu, ma le mua mata, iso so o ai ma le pata o le tino, le e maasani ona amata sa sao mai I fōlinga. I le Pasifika, uo atu nei se mataa upu faa le tula fono le finaunga I le vao le lakapi New Zealand, ma le au fōua Papua New Guinea. Le wa sāu nye awai le taamilu sanga liki o le NRL o nao le faonganga o le ingo le Chiefs. Ua faaulu se talo sanga le lakapi New Zealand I le faamasinonga mawalunga ina ia tau fia le aufo wa Papua New Guinea mai le faonganga o le ingo le Chiefs. I se faamatalanga na tu ina mai la sotofi na tau wai le New Zealand rugby o lo olatau talo sanga ina se poloa inga le tu mau. Fapia se poloa inga tu mau mai le faamasinonga e tau fia I le faonga ina o ingo Papua New Guinea Chiefs po o le Chiefs. Manisi ingoa taifolinga tutusa I tutono New Zealand. O leanga yo inga ua atili ayo na maalosi le finaunga. Ma ono faalavelave ina I fua fuanga ale awa Papua New Guinea. Ile faalawiloanga aloa I o lalato to ninga mua mua. Malalato faailonga I Port Moresby. Le fua fua mole aso.

0: Nay, say ya so umma waf, say ya so mleva lily, say ya so tongue swell, say ya so umma sota inga pay ya salary long. Peter, ye wave umma may upolu at two way to low lover now letting you waffle, ye manai me lay o my le so lay. Or famo moel alta to malo, o latina ino samoa, eatina efa tassi, itu malo umma, ile time ye tassi.
1: O le malaiva a lele ia sau wa lima se fulmale lua tau sanga le matua na fausia ele afeva se la wono se fulmaleva a ena faalanga ina le afao ofa ele afeva se la uiva se fulu a ena toi faale leia le tau sanga afeva se la uiva se fulmaleva se iho o mai ai le sau. Na amata maida motu te le sala faile va yaso o mavae ia tau wa fainga le malo ina ia toi faa mara malama ia toi teo te wino le tu la fono po le faa vae. Al fala poptong no pi fa, pol fa putunga tupe molo lumana imanui o tangata Samoa. O lefo fanga e onga ele fatinoino leo sefesoa swani, mo alo mo fa nao lea tunu le tu tau soi fo malo loina. O le fa mwe mwele neyo lo tae muai lumtanga wengo a inga maanga feso tae, ele a matai leo le lato fo fanga le restale no pepe fo, e mo wai fa manu yanga yeseyo o ina matua. O le sole aso molimoli wa faanga solo mai yai I le motu I upolu I na wa mae a le motu tele I sala fai. Mai o fatala noa nga e te talai fo I le ava no I le mamalu le atino e awai mo ofisiri e fia malam la mai. Wa le ma fai ana toi anga vaa I la toi moli a iso ose soli ngā tu la fono e fiso ta I le umia le ufala au faa saina. O fiso aswani a le malo I tu lango faa misinonga Esa idia I le tangata wa mōlia se loia mai le mālō, a e totongi le mālō le loia, pe I tae na ta ua le ofisa sili o le faa masinonga, le fionga papa li I John Tai Malelangi, o se tasi nei I tū na toi sila sila I ai I le mtanga nwenga, I le tūlanga o le te te e atua I fuala au faa saena. Esa idia I lava le tangata wa mōlia lana loia ma totongi e ia, e a vea fo I o se lu I tau I fsa ngai ma ia, I lona whaatino I no ia sori ngā tū la whono. Pei taina sau no fo I papari I, e iei lava mata au poe e ese mai ma tūlanga wā ia ia I lano tū la whono le nei, o lo ma whaion vitutu nai, e hanga wha aise e tasi I ia wha amanu ianga. I wha mōmonga an tanga ruenga soi fua mālo loina. E o atu lava I le awhe tālo sanga I le tau sanga, e wha ato ai ato I lato o mōlia e tālo sanga I nai, Ni lo ia e totongi ele malo e fina wina la to mata opu ilumbo le faa msinonga. Ae ono se la wafe ta la le tupe u faa nganga le malo mani mata ngaruenga o faa msinonga e faa tupe nai lefe soa soani ile tau sanga. O se fuofanga na faa tino ina ife soa soani mo ila to elenga fation totongi ina lo ia. Ae I faa maumongu la vaya mata ngaruenga o leo leo I faa la au faa saina le ne tau sanga amtamai le masino ya anwari. E se lia ma le lima se fulu I lantou na tāo fia mai I o se fainga e lua se fulu na whaatino le mtanga ruenga. Whaatasi e ma whala au whaasaina na mō mai ai, ato e ma upenga e le whaatangaina le atano, o se le ni ma nise o mea tō tino. O tāna fau I le whai uhuna neiva yaso, e manuia tele lava le alo atu o si o tātou tano umar whanau, e lo lantou waso whaapitoa le lotamaiti, e le aso sāsa nei. Faço e foi,

0: tele o oil ya tuol tuma. Le tuol yalo mwane mafutanga malowa ngango pa iya nei. Se yao oil le fa'avavau lava. Amene.
1: Tauta yae ila usunga le tofi. Le ya atawa luapati. O Yesu ole keriso lava ia. Awa lava ne ya te itatou. A ia tu inato le vi inga mal mamalu. Ile ona me o malawa. Walongo itino matangi le lei. Wau e safa aoti le utu le faimea. Malo fai ol faiva. Malo sauni, malo tapena. E te fai ai oe mea sili. Ma e manu malo pia lava. Sa moa malau faafonga anga. Wa umal ngalu e ngal tangata. Alta talo. Ale au fai polo kalame. Ia mori yo e fina ngalo ma faa moe moe. Ole au faa fafonga ele mana faa uo le ngang pa ia. Le fe au faa maalosi. Ile neita e au. Ta ita ina ai o tau fina ngalo ma o tatou tangata faa tawa. Ile tatou sa valinga lo o faya ile nei o langa. Manu ia tele lava le malanga le nei vai aso. Manu ia fo ile alo atu mo sao ningo le nei asa. So ifua o le leile ana mo le fitu wao.